0: Asambona sambona gagazini. Hey, bafo ayithinta indaba lapho. Kumanje nje ngihleli nje la ngiyacabanga. Kuthi lelidliso kanti lenze njani? Ngoba lo muntu uhambile. Hayi mina sebebaningi nje bafike ngakusho ngibafaka impela, sebebaningi. Bayahamba. Kodwa manje sekuneyinsolo zokungakholelwa ngoba neke emfakile bese ngithembele nje kuye. Ukuthi hayi lana ngiqedile la. Uhambile kunjalo. Noma ngimfonela ngiyezwa nje ukuthi unomuntu la khona. Uhambe kunjalo. Manje hayi angisakholelwa mina kulo. Ngoba wonke umuntu engimfakayo uyahamba. Ngimfaka uyahamba. Hayi angisakholelwa. Kodwa mina makuthiwa bangifakile bayabangifakayo. Ngadli nama engwenya. Unyabo phelile lapha hayi laphela impela. Sacela nje ungayidaluli kodwa ngilayida nawe. Sibonga baba.
1: Celebrating 20 great years in KZN.
2: Five years in KZN.
1: 20 years of
2: Takasi FM.
1: The sound of KZN.